0: nami repok magiol ngo.
1: Yo, tuwal nga ragong dal ngor, we at kong dal right now. Ka tuwal dakal, nineng ka tuwal malagam.
2: Yo, nga re ako, dari maunong mura.
3: Hey, good morning. My name's John. I work with the Mutrong Rangers.
1: Ka, nga ratungan.

0: kamarang tukala kama mulogoyo. Ngaku ya lecho ngu tatao ya ka bitcha kongo ya tatao. Numangero ni malang tuna ni da bitcha ya. Tao ya. Ma.
1: Yo. Ara ya kwa mulogo. Kaleven kopi ngara. Ka. Papuro yung aragara ora. Tao yung aratudwala karamay. Ngir. Poi kang atile poi, unni bir baman walang urunan galmiri, palapal miri kuko ng alangir nam,
2: walang unan ng kuko nam,
1: kuko ng walang anya during or makar ng ngara or, kuko ng alja walang anya, porturang ay talang ay makar na ng alwa rip unwanga island runo, unni lima da gumurdo unminana minan mada.
2: Eh.
1: Nawin. Atilin.
2: Eh.
1: Madan na namin. Atilin madan na namin. Gumurdo in minan madam. Unilin magkarong wangang. Palang ay wanganan ngatilin. Wey. Panang unin na nito alam marichi. Picharang ay nan ngatilin. Ang ay nan wangan ngirik siyam. Pingol nga rato alam marichin. Pararing mo. Kukku ngala ngara bingol ngala palmiri. Kukku ngala ngara palangara maricinan tuan ngara makkar dingking nungun wangam. Katunga ngayin nguni madaingan ngatiling. Kababa miring nguinan ngungir kum. Newi maricin min madakan. Kababa miring nguinan ngungir kum. Kangayin ngatiling. Tiro ngayikan wangan ngayin nguni ngir kyanan wakal ngatiling walja. Kamulukur kulang miram. Ngay bapa miringoy ngay yauturo. Andi miringoy. Palangay ndo yuto nyo niwangan ko. Ama. Halibalan. Na ngaligwaj. Manitura ko dunop pa yamu na. Malapal miriwala. Piliwala nga rin kukko nga lam.
2: Nge.
1: Raw lilo. Palangay lito maritim.
3: Kangalapal
1: miriya malangon ni nanay ngan uniling. Urupan. Nyik. Karitjam balam newingan uni dara na ngumurung uri janga ara ingkan dara na jan ukala malapal kalawa miring wala mi wong galam
2: iya wa
1: kan wanda maricci maricci yukku yukku miring uni mi wong gonyu wetin wanda kan maricci maricci sbayam kanan ngunan ukala uni ngumurung uri janga ara bawa miring wala la ngalapalam dinan ngan uni lewanga ngur mi wong yakum. Yo.
2: Paranal peran bingo mendagari un minam.
1: Kari orang ayang ayangir, tengir tu nyadi miringu nain, naiwi nain ngatil nain. Parcian mada liu irali pali pai na waik turali yur ngai. Naiwi mandangir cara kangatiling, lipali pai na waik tur. Parcian barang mada na ngalang ayi. Nangala madangay ngunin nara ng gurtan ngawulul na madangal ngay hindin hindi tinan ngay ngawulul na balangay wanganan wahay nangunan ama pichar ngay wangan ngay ngirik ngayay ngay nangadi miringo ngatiling nangunan naran ngay pichar tungangali pichar ngay
2: kayul ko ba na waraw ma.
1: Warau yang unikan gomurung utaran mi onggal.
2: Eh.
1: Unik warau janan mo. Mi onggal unik gomurung jam. Ka ngai waralangan warna marci marci nan ngui mi onggu ngai witi.
4: Jin.
1: Warna nan ukan marci marci.
2: Eh leo anak mera.
1: Amada marci nan unik adi manji marci nan leo yura. Murun tawat tura madawangan nangal palawala jabi ujanda ujanda uragumur uram malamiram
2: ni
1: candan biay cabarun barbam tawara tawat tura nan ngomari miram nan ngir kun palangai ngadi miring un bawa pa urawai nal cer walang araku tu dali otto bicara mecin ngadi miring un ngatiling panganan macin ngay narung jalak kang walang arak ko tao nguro warang arak kung namak karado at parang na nguro numarak ko yot yung kuko ng aldipong nguro numarak ko to lakaram pichara ngay wangan ngatiling palangay bingo nawin

0: Hey, Humor, this is Jeffrey Jamala Simran from Chindu Desert Band, and you're listening to Yorungu Radio. You are Paya.
1: This educational material is brought to you on Yorungu Radio by ARDS with the support of the Australian Government Families and Communities Strategy, Communities for Children.
2: Yo, good afternoon, Dualinja, Linyo Bulanjan, Kagalian, Linyo Kanina, Kailinyo Tutao, Guru Panakun, Numalanguningan, Bingo Walang, Dualinyo Kanama, Chat Yangbala, Wang Bimalaya Marcoleo.
3: Yo,
2: Kam, Linyo Tulakra, Manakun, Numalangal Dawing, Picha, Munian, Namangolika Marchiga, Maja Marcolin Wango, Awana Namangolinango, Chat Palin Malangal Milkung. Ngunyai kalak kalau bikin gam the street line ngunyai dingai kamu rajura ngur ngunyai nguli way nggak jamar kulit malal wanga jangai line ngunakara matja ngunyai kalak kalam ngunyai to you to kangutan ngunyai to you to wanga nama ngai to tawal kuyanga indi yolngo kamritir walar kamen mak kangunyai second line jangoni Ngunay din ngay kalakaram, yuto, ngay to wanga nama, udawal ko yung ngay to, ngunay din ngay kalakaram, ngunay ngay medium yolongo, yuto, nakon. Kanguna ngay ka third line niya lakaram, ngunay ngay kalakaram, ngunay ngay to, udawal ko yung ngay yuto, yolongo nakon ngay kurere, yuro ngay ngunay normal yuto.
3: Yeah, that's right, kalikali.
2: Ka ngunay ngay linalay man to, Nakon dawal ko yung ayuto, kung ay nguling-uling nakon ngadi, binungoy ka mga yung waingo. May mga example nakon ninyo to lakaram, bigyan kang blanjan to. Nguling nga ito nakon January bon, nga ito ka mga yung first month to yuto, yung bala white pilil. Kajakap nga ito, nurse to, o sister. Kung nguling nga ito, may mga kumyuto ngutan, walang nguling lain, wari yun na muna, binung nga ito ngutan nguling yuto. Ka bulong ngayong liwang nga bigyan kam na kung ni Murungal sister o nurses way. Tuwal ni Tiyuto niyong ni Pururungan marangulong ipalangalin di ibigyan maliwang nga li Murungal. Ka limutukang ni Nina na kung nga bulong ngayong ni ngalin di Yutangal yun. Ka bulong ngayong ito ka amang ni Yuto niyo. Ang uning ngayong ito ka Yuto may makumutan. Makung na second line ngur. Ang uning nga makur. Ang uning ngayong ito ka Yuto bigyan mutan kam. Mutan ngayong ito mariki. Ang unal second ngur line ngur. Para nga ito magkirali nga ito kaya rop to naman ito nga ito ka third line ngupan. Abili naman maringin na doon line means eh. Ngunil ka lakram limurunggal. Ngupan niya nga ito magkira. Ngunil nga ito ya rop to niya. Ngulil niya. Pala nindo ngunil nga di. Bili ngunil niya ka ma white pill nga niya. Ngunil walto naman doktor niya. Na sister niya o nurse sister nga niya. Ngunil yuto niya. Pala walto nung uwangan bitya na way. Tuwan niya yuto niya. Nito ka ngata gurupan bikin bili. Ngata yung tungin ka gurupan, ngata menymak, ka ngamini menymak. Ngamini menymak ta gurupan ngata ngayon. Karungan mam nito ka nguningan yung white, ya balag second line, mar nga ito nguningan yun, pala ito white, nga ito rungi yir. Nguning nga ito, ya ka nguna white ngalit yun, pala rungi yir, second one lil. Nguning nga ito, ngulan na kami lakram, ka nguniri din, nindo nga di biringon, ngangto nito doktor, o sister, o nurses na, health workers na, Walto nung bulo information slakaram, nguningo di why nga ito kang yuto, why it's yap tunan ngo. Pala niya, mukha bala dyan?
3: Yeah, that's right. It's this jora, white pill ngo, is nakun milakarama jora.
2: Yeah, milakaram nga ito ka.
3: Yeah, and it gives a picture to the nurses while ka doctors gal, nalay nung yuto ka ngutan.
2: Yo.
3: O nami rin nung yuto ka.
2: Yeah, bigyan mo ni nga ito kalakram mo ni diyang hindi. Wala lang gal. Nakyan nga ito ang utan nung yuto. Man makom. Nga ito kalakram may gikumalan diyang. Sisters na walang. Doctors na even health workers na. Yo.
3: But there's pulo dao.
2: Yo.
3: And we'll come back and give you that pulo dao next time.
2: Yo.
3: About na duri dao. Jorawo
2: nan ngai bulun duri dau tiak nau ku jorawo
3: ya
2: yalla ngamilin itu bulan jan bulu bukurung ir kalakram nu malang tau tu
3: ya kawur pu dau ngat tapoi
2: Ngai ngai po yo ngata po.
3: Ngai ngai po. Yo walal.
2: Yo.

0: Yo, this is Michael Hunter, and we're in Nhulunbuy, and you're listening to Yolongu Radio on 88.9 FM.
1: This educational material is brought to you on Yolongu Radio by ARDS with the support of the Australian Government Families and Communities Strategy, Communities for Children.
2: Yeah, so Gully Cully, we've been talking some more about the weight chart.
3: Yo, Brandon, when you are cover program through one and I mean, when you are the now baby chart boy.
2: Yo, weight bill more.
3: Weight bill boy. Ka, when you are doing your lakram dao, Brandon, when you to ngata loka na mir ngoni ngoti ang ngoni ngay ngoni start loka ngata kang ngoni ngay ngoni white nan ngomar kibala yap tun ngoy lil kang alim ngoni ngadi mir ngoni walaga mang ngoni white pill ngoni kang ngay ngoni nama maringitun o help workers tun walto nama pala walto kuyangan ngoni din jura walto nama ngay ngoni jura ja walang galto taon grupan bilang ngay ngoni jura now when you like a white while I'm checking up jamar calling morning I to down mirira duk down na
2: that's right
3: kala wal to now when ngam guyangan wal to marangi to nyualal kanguni walang jura dao mirir ngai nguli
2: yo that's right kamila karama doctor wal marangi kal
3: yo mila karaman ngai to muka nan ngulungin jura na
2: yeah kamak ngai ro waro yona
3: where we nang ay tumuka ng luki din na ukon jura nguni nguni ngay to nama
2: yo yeah
3: ngay tan ng yap tun white marching ngay to yap tun nan ng luki yo to
2: yeah
3: yo pala nya daw mir ngay nguni jura
2: yo yo so there's this baby weight chart weight bungra is daw mir and makne yuro rakarama DVD poe
3: yo ngunay din ngunay ngay lakang ang bulanyan to ngunay ngay chat ngunay na kong tao mir yuri yala lang mabir ngunay ya ngunay ngay ka na we DVD ngay ka coming up yuri ngay ngunay ya kong DVD ngutan mara na mir yala lang mabir ngunay ngay ya kong DVD yuri ngay ka coming out soon ka ngunay na kong ngay to bulon magikong numala ng young mothers na tao group information sa doktor na.
2: Yo, there's some Gadaman Marangich Gawanga DVD ngor, and they're giving the full story about this weight chart, poi.
3: Yo, ga, ngulin nito, always need to remember ngulin nito ga, mayuto nyo ngoy ni, clinic lil, wayin ko bolo, ngulin nyo na, mga ito nunguyap, tunyuto na kon weight, ngoy lil, nindo ga, mawait pil niyang wayin ko, kaya lang mga mga itong atang ay bulo grupan gamay magpalang atang utan maraman ngayon ng ito yuto na white ngutan balay di may makum
2: yo
3: balanya
2: bitchan bilay
3: bitchan bilay yan
2: yo eh kali kali so
3: yo yan lang mga mga dawat tong dole DVD
2: yo kalki
3: kalki ngay dawat to na
2: yo
3: yan lang mga mga
2: yeah yo bookmark
3: yo thank you
4: hello ngaray ako naipiri komana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko ka numa korang ama your radio

0: do in TV ben en gruwe na
1: ka denke sawe yo aro akandu melo dao ba man o dao dao bere uru dawa lang o madain ba man o bere aro ngandu balkan kana na wanga njo martan na ngala pol ona na dai walak pakana na wanga njo banya bicara na ngala hana reje kolong pala na namna wanga ma wanga on ran gan nang ang donan bolan po po na namna wanga njo na ngala mil dot ton po le na ngala ngal ben ding ing na kanal pen ya kadang om bican hanang ton banang kan ma ya onan ngana ramuna ta bla berperiwanan jinjal ma nyan wanang kon he pala na wanga njo dal kan na na wala ngan jan dal kan lengon ru na bi jan manang kan ma wangan wae kutta merkam eh tam ngairo na dal kan bai na bala ngairo kan na nun dambalan lengko angay maro ka wede na nung kole nang tun angay maro balan angay nan ko na ngalan na angay nan ko kana ayan bilenya ambolo ena re brick house lengon ru ha nanam na bol om ngaronganan ran ganan ngan banaya ya nan muna tan nan gun banakan banana dalkan nanan lengo nanam banem banem yolo man nguru dawa la nguru nan ko dat mi nan ko dalkan banan nan kangula nan ngai tambol o lengon anam na ran ganan nan ko kan ya nan muna tan gundan mala durung tu manan ko durba durban nan ko burung gunda yo lengon nanam na rong nan wa mi ngai dalkan ko burung nanala eh bilanya jay kulong meo wallo yo eh kada namna jay kulong mayako kaya jay kulong Tracy eh ka bengrom chuk tan na namna lamwa mengom mil ran kanan nan go oi alanya ko jiga ko ta mengom nya yoan ran kanan namna na ngala wattan be jana ngala bandan dere mok na ha ding ing nan tikan danya ko ta mengom ja mung doan bandan ngoy ngan be yanan ayo alak tangaro nganan law law manan bana bandan malanya law law manan be jana ngala flat one na drungo yan kan momong doan ko ro prongo na tangol ngo an chodo na kon mari mengonya ko nyoka lengon nyai anan nyai anan na mi apa mengom nyai anan bolo macen chain na wain jinan jinjim na macen bolo nga kolan kuduruk kuduruk belenya len padam nana chain chain nana na kuduruk ko enan koro prongo ya ba mengom nana ngo eh dur eh abe ngom nan nana o mengom be nen benan tetam eh ai ni nanan eh daran nan akan banyak rekton menam ya ba mengom wa mengon nan waro yoan eh be matun men eh wa wa markap men na nun rakon jin bican nan kan ko prongo socks on kan ngole jama we belenya socks belenya menan eh be ngom malan ran kan ngande papan ngarongan ran kan nan to palengko ka ngande ban na ba paula ya ko tamala kangir dobale manaya ko ngande bapam adobale manayo tum ulaya ko odorko kajin jalma ngalengkon ya kom dobale nayo tum ulaya rena na wa mengo jin jalma bayang enam nalan odorko ya ba mengom nya ewanan ya ko roprong ulai markap me ulai ya eh dro abengrom na ngal ngande bapanyan bananya nulanya damalan kangirik na tangon ale ga kaya narong wah ngalanya ko yo to ulai wah bican kada na dalam langade me wah wanare ko yo to markin ben kan namanya babak ngonya nyai anane ben wah katura komeda mereka mermedan nah korno mau tendo ala atelonge madara ko becan macen nanam babak mengom namanya ngade mengom macen boyan menan gondayon ya babak mengom macen yang ngan boyan men koroprongo ya nalengo engkul ngarong pulungo in eh dr koroprongo nan bayang ngarong ngarong nan ngarong kali yoanan lengkon abela ya daum alas man malengo dau Baman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman. Nata, 90s boy. Na, ungan na nga, ungan na nama. Na, nukko tiri na na. Eh, arungan na nga, ungan ma, nukko tiri. Yulungo yora na nga, bayang kong atak ungan. Na na machin, bulom ba na, ungan ma machin, bulom machin, daruk minan. Daruk minan machin, bulom wangan na nga, dur. Yulungo yukan nga, shopping, dortan na nga, na nga, bulwangan. Woy, ngaring atak, urup, pulo, bayan kan. Yaka genepe, ni, maranyo, kurupan, minan, bayang nga, to dark tun, nunay, bijan na nakan. Lengon. Ni, muka na nga, bilay, short tempa, wartum. Dango, lingon na kong ngayang, yulungo. Lengon, dur. Ni, na na, bilay, man na, mingin na nga, wartum, dark tun, o, wangan na, na, lingon. Nama nga, pana wartum, nyami. Nalami je ngatau meje darka yon darka kan menye ngatau bengo belum nang apa ge nama aronga ngapa ge yap namu digang ro aronga nama na bena nana wattu nana wattu nama ola ai nang tuna balen gumur nan ko la hai excuse me apa bichan nalami na bichan ade ngapa ge menare onga ngo yolungo hai excuse me apa ben nana wattu nama bla na ya o ma token to bichan nana ngapa ge Nana wartum la bana to me dog. Nya kule no warto le wang am dango. Hangal ngaro la ren goro prongo. Are ran nara. Eh do. Eh wangan nana wangan. Nana wartum la ngapa ken wartum nama na bana we. Tam ga ungan nya kule wang abai. Ngala yulungom. Yulung ungan jen. Lengon. Kanana ga ungan nya kule wang ya kan yulungom. Yo. Wangan wangan wangan wangan wangan. Nana na woyo nana ngo ngapa ke. Ngaro ngatan nan go shopping. Ya kan malabila ni yo. Ungan ko malaya kang atangan na piling ko yulong ko ngata shopping. Bulik ke na nga niya. Din stop malanya. Lengon. Din bib speker. Ibanam na bulon. Do bulok ka burul iman. Banam ka bilay ano urn ban buro min. Pierno me. Lengon. Lengon yulong ko burul in mayakan ungan ma. Marat na burul in atang malingwan. Chut na ko na ilian. Lengon. Pierno min. Bila ay buko buro in da. Bro, anang yon na napanawato. Drop ngayon. Pero family na ra. Kuro prongo. Wag kin kung bilayan wato. Ngayon nang ko ba na family yung kuro prongo. Oh, wala nga nang nga kalam. Una lang nga. Raman kining. Eh, ko pa doon mula camp ako. Mulo ko camp. Mulo ko camp. Nga man nga ka mulo ko. Mulo ko camp. Nga man lang tuman wato. Yoro nun no ya ko. Mulo ko camp. Ayo. Ay, ko pa doon mula na ya ko. Mulo ko camp na nawato. Ayo. Ya. Yo, bila ya, anyway. Patang ko tao, ayakad mo ko wakka. May bina, baman, uy, bida tao. Yo. Eh, bro. Eh. Kada mga wakkan, ano mo ko tao, ano maka nga, madang ayol mo radio, nga jinang balananan. Biar Mark Show. Yo, bila niya, kama po don't put me.
2: Yo, you're listening to your radio in

0: Yo, namir bukmak ka ngaraya ko dal yingi ya goyola. Lea dalin mir ngaraya ulo ngo, jambar po yungo. Unay, marapay kakapoyak na ngo. Kupaw pa, ang uning ngara ko darok, alang lika jambar po yungo, wang nga darok. Kana kung bukuro pradiyak, ats ko, ano yung mga nangyari, kalkar nga na to, dual tarok to na pa yam. At kanil mo ito, jambar ko lewo jaga. Kagapman na ngo la, ngayang mo bilmram, o nangyong, ko yang na bibel mamar nga itu jam le murungkal rambang igal ki yol ngo kapalanda nga itu maga merutukal le murung amang amen rum yo ka ngarapo ko rupana kon tual wanga ringgit ngo yol ngo ngor ka nam na ba pro del kanina ka dol ka jaga dia ko wanga nulun ngor ka wanga ayo ta ngaraka jaman Now we local decision making. Na kon room, na kendo yon ng room, na mga mayon kapoy ako. Di pali kapoy ako. Kadal yon ng kormata ko na gabitan wanga. Yo, tulgam, morongon, kamurodal kabitan ng arato na welakam. Na purkajal tirong ni na ito government to, maradarangan yon ng room, ka jamar kulay utukar. Darangan room gor ada yang room do para rale yun mir margale mir tunga mga main tukar walang amany makmetro waltu majingutan ka waltu nguni jambat ka room maram kagaraman pangrong ini na ka number two kamuro uni kabikan napur kajaltir uni gabman to makmak ton Yol ngo kakal ko, mayalew, karom ko, kadarangan doon yung tukar. Ka number three, naman na purngole, ure po yung lecho, may magtukar. Ka kung kayo yung mirin, paralali yung mirin. Rom ko, kakal ko, nga makule ko. Okay, number four, na program ma'am o jari ng na purong ng na puro ng na palmering ka wala lang room ka kuya ng nawe ka may gitir wala lang puro marga yor ngo ka ngayang umire ka mulkur wala lang kuya ng nawe muni room koro gali koro alal tumal ma'am dukkar Nakan wala tu na purun dokar kurgama marga tu ni dokar lemur jamar kulu jama wala tu mama cega darangan wala tu ga ngone le kelkel waktu na purun gal rom le main maklu number 5 ni gabican we want government to talk directly with our clan leaders can meet with regular now with them side by side Tuale number 5 ya. Tolgam. Napur gajal ter ngoni kaman toto. Komur wat mana puringan ni nago mur gomur margale mur to wangan mana pan mer rambangi. Rom go tiak kacan dule mur jamar kulin jama. Na cele mur to wangau jaga. Ka bok makan kroto mer mala. Ratu jama rambangi Yol ngo walal kagap man kung kaya merbalalali yun mer. Number 6 kaya ngay gamro dual gam. Gapman kaya to gulyo na kuya nga nangor na may maklimrong. Ka walaw yan bito kabi rom jaman do walal marangi na tiyan wal tuja galimbong kalang ko. Kaya ka buti rin na yol ngo walalang Marklim to rambang ijama. Walal to kulyon kuya ka ng mabalan niyang ugam na purmayang gini na may maknumulang. Palan niyang ugam. Kakangan wal to loom jaja limurong kalang ugam. Kawala ilaka na mga niwalal mayang gini na chan wal to jaga limurong kalang ugam. Jamar kulyo. Taro adeli ngay kang ura mole yor ngongole na bijan lekan ngor kanamir kabulo bijan kuyang ngai ngole gap mantu ngai pin berga ngai ka bijan kuyang ngai benanan ngamany mak beli ngai kana right kunamir nguluk pala jamo na tal tal ngai tul jaga lemrung galang ngau jamar kleu kolion ngai to gapman kolion neto tukar koro dola candeng ini kagoya ngayan bina main makni kangayatam ani rally ni turong irna prunggal oleh ni gapman karena prung yur ngoli das mala rambang e jama rambang e saat by saat belum tu jama rambang e margalem tu tukar mamunna gale jamar kuleu ini yutta ya kayak yutta yang ngajang ini lima ratus mal mam dok karung ini nak kan waktu maga ya mereka kurum kurumain gitu jamar kule ya kan waktu ya kurumain gitu ya kan waktu orang acara yang nyamain gitu pada waktu mak mak tu nah del kurorong nunggu gap manko kurum kule merong kalango pada tu jamar kule ngutan ga you are trian rom luap tu yo pelanya nambah saya penjangai kapi jangan akon lemur yur ngomala bukmak kajal tir lemur tu nama ngai tu baranda rali kal ketir lemur ngal gamain ketir lemur ngrom ko protokol sual ngali kalakam wal tu marga butir bicun lemur ngal ngau kali mutu walang butir bicun balem tu tukar nama ga mermam lemur tu ngi gonga ngi jamar kulin lemur ngul lemur balai bil mam napung kal lian yakabaran dal meter kal bil mam lang aya karali yul ngol lolan meter bel mang menya na pugal marang marat dangan ngai to walal jamar kule balan da rom ko ka yul ngol rom ko kadare an jal kre ngol maga ya meril yo number right kamro napur ka jal ter napur to kumur bona na mer yura na mer kor rom gor kapman kal Kapman kayol ngo Napung kayan Marga lemur to Tukar nga mga mayon Dia kewa ngao Kapoyak na tingnay kadara Ayol walal nga lemur kanina Dele kapoyak Lemur to jama Lemur ng kalang kurtara ng naor Marga nga ito nga pagi Darangan lemur ng kapman to Lemur to walang darangan Tukar nga lemur to majijama Yura na mayro Kamarder ang anamir, kaganjar mir, balan muningal ito dole jamar kuling marito balik ng bilmram ngayang ng balan da rom ko, kayor ng rom ko ngayto diya kay Malton, balan jarat kira Korean, o many ma Korean dukar koro, ka balan galit ang muningay tiyal jaw na dole leadership limurong kong ka walan na tumachi limurong gama, muruwarin bala. Yo, balanya. Yo, number 9, Kamro, Limurong Dual. Ngay ka bichan na kon wanga Tarok Limurong ka bichan wanga Napur ka jal tira ngone Jamar kuleo Na chanda room nga mga mayon Na kon decision making kuro Jamar kuleo do jama Ngone To boko aton mer Deyal ka poyak ka wala nga pag iwatun dawin court lil marga wala tungun nila court mo jama dawin ka lemur to dipo ng grupo na walang galdok ka narkan lemur ka jalter yaka wala to ka nga mga mayon lemurong rom nganya lemur to diyal nga mga mayon ka bala grupo na walang gal wala siya to dangan lemurong wala kan de lemur to nga mga mayon dokar maga mir court kor marga lemur mangi yun lemur to balay yun o nakon lemur to jamar kulang yun nakon bala mara kaliral kal ayol ngurom guru wala yung grupan marga kal tumkin nama kakal ko rom ko kal tumaki ngutan kayarak to nabing yay kuro ngur dali mara dun balik na mirka rom ngay atam diyang bala unilim kametir balan dal gari rom ngay kalimur mara dun balik na jamar kulang kametir na dun balik yun Lemur jajal waktu dawat tun marawal tu dua tengah terlom burja yun mo kurdangan yun nang apa kita indangan macih rom ay tu marga ngamatir na walangan kaya marakuling kemurung ngayang ngunyualang kon palanya number 10 mga kapitan mga nung ngandaw kapman kon napur to mamdukar o jari napur to napur ngalang napur jamar kulew nalcan napur to walang kular tinya maram o ngutan maram napur o yan do jamar kulew napur ngulew napur tukar lagal kena kurwa jan wal tumain getir karena nak kena perkajal terwal tumain getir ya katun ni dia lebala ngamang-ngamayon tole wala ngay dia lebala kot kurwa jan ngay dia lebala rum ngurunga pake kur na permain kita jan napur terjaga walang jamar kulu napur ngulang dan napur ngal ganjar kurupur yo yur dole napur terbayang ngogana jam aman makom dia lakon community ngur Kung hindi na purin doon ngayon, rupiah na purin ko ngayon, kagirip mo na purin building, wala na mo na purin kung ngayon na kung funding ko, ka infrastructure, wala na kung mala margalim ito, may makuri ang dukar kuro room, kuro walang jama, ka nga mga mayon walang dukar. Rupiah ito kung ngayon na purin, kabulo na purin doon ngayon, wala na mo na purin jal. Tukar ko na kumain makuja mau balay tukar lil kabulo nga na purong mulka malawa nga malaga ngata na purto nawe yan ngunawal ngayon yung rin nga na purong dirtipo yung na purto jaga walang jamar kuleo yun na puro pichan debilian na kundo di palay nga ni na purong dugong ngayon ka kuloto miril maraga galkan jamar kuleo nirpan yo palanya Number 12 ka bijan nga nga na purja ka jal tir ni to government rally marki wajt man na purin di pal jal kril mulka l to al rom lil di pal na kun kapo yak lil yakan ito abar kung na purin nga ma kabutu bijan na purin rally marki ka nini na purin kaldeal gumur gumur limur to nina marga limur to yura na mir ka kungay on mir Ang mga mayon dukar na purnong ito lakam na napurgaman yung makayatam anak ko na purmayang gitin anali na purlom dungutar nalcan na purto darcal kumlom ka balaya walang mga ray prip milil rom lil ka kung kayo na milil rom lil ka jaga milil rom lil na purwalan yung dojamal kuling nirpan Tuwala na purong yalak umiro na purong leaders malakanin na to at jamar kule o alto ngunibilian maram pero maraman dukar ya alto maram parang daw alto room kumain gitir kayo ngo alto room kumain gitir rambang yan dapir kum kadoli nyo lang kung dukar pala alto kanin na yalak umiro pala niya
1: Yo, thank you naman ko butuloy kyo daw tambal yon ngo ready early
2: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuning to Yolngu Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.

0: Barabario. Bicara ngayon yan ko. Ako nyo din kunyong napulika, napurkajang balakara o rayo ngayon. Ang nagalayon ko, bilmay. Yo, pero mara, kunyong nga lapal mara napurong. Mara milk, mara kurul-kurul kakanyutin ko. Baka mara bingo raping ko. Kunyiliwal ko marpunan namin. Kabala nyo dawin.
1: Yo, ka welcome. Tango yol ngo manikai wo awa.

0: Ngayon may ako, nga Ariel. Ngayon mamin mo kayo, ng radio.
1: Tuwal nga raya, kawari kipikili. Tinggam nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayol nga rato, wala. Kawari kipikili.
2: Yuro, lamar na marina jama. Ngurir iru na marina jama. Punta mi na marina.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tinggal wang angul ni lan malay handing lan marikin, ane lan tengyoka balarawar gue yer nangarra, pai malay marikin bicara, malay marikin ko angain bicara ko ni apa mering orang ko,
2: ya
1: ko melpona muka, yo melpona, nak kalau walang ah, yo kalau ngai bicara ya karena dia langal itu amin mak mana ya ka, marikin ngale ko. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winya ay ura. Laro nga na lang yung kan. Pwede lang yung makin nga ay ngurungo nga ay dulikor. Marikin lang yung kan kandar ngul. Kadaba yung nga rakan. Kapitira kan wangan wae. Jaykar ni ko, jaykar ako yung mal turjal ko. Para dalwa nga maringi. Nidulid nga, pitira nga nga. Kalar. Kamarkin lang yung kan kurpulo riyan. Kurpulo doon na wong ure. Na wong ure wanga. Rari bambich wanga yako. Kapala lang yung kanmarkin ang irekyal na. Ngurugar niya lang na lang yung kanmarkin. May makandar ngun dya. Bala lang yung nangal na yul ngun. Yuri lang niya lang ngun mukul miringo. Marakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggangal bala niya ay waloy. Kuy balanya warakan dinggal macin nangal nyukan bae lingwan marcin yan ka kantar ngul ngayawangan wae tial ngalin nyina wara ngul alam cagur murder kadut linyukan nyinan nyinan linyukan yurjan ngarna linyo bae ngul linyo ngata kanalukan nakapu kakul ternyalang bae ngul nyinan linyukan kabikan ya linyo darna nangal kaya kanaran kulta ang kain macin nguni madain ngam bae bumarna ang kain macin warakan nguni bumar Dingga na oi na gor den ngai waloi balanya na kondual walu dal pai kul tang na guna ra kang ali jai kai na ngatal na wara kan na bi jangara pala le nyu jai kai oi na jai kai le nyu marikin kan kang ai ndaba erdar na nangal le nyala ngal ngade miring oi pai ur mara duan ja pala ngai kan wanai oi na wanai oi le nyala ngai ko nguna ko ngamai bi jangara ya kan ni ngatal ga ki ngara to dole ko bi jangara ko Ayo ninggi kan kan macam mana tu jadi kena bicar ngara. Amari cinta burun alinyo. Nak cari nama dual. Ya kabar alinyo dual. Beli kan alinyo kan nininan. Bar alinyo yulungu. Penyalang barang yulungu bunan lah. Penyalang barang kan bunan bicar ngara. Ayau. Ayo macam ngati nan penyalang mukul meringoi. Nawe aku yuar nga. Manda nawe. Rakunya aku. Mahebek manda. Ngati nan malam macam penyalang. Kamala nyo ni burum na guru pawarakan nyala nyo macin lukanan nyang urla nyang ura tawarakan nguni kui mala tinggal kan waloi lukanan linyo bala nina nana perwara nguna nina nana perkan mala nyo macin ngati nan linya lang kabar kong linyo nguni wangang urja marikin pala nyo nakon nguna landin nguna tabla hati pala nyo kan marikin nguni bar kong ani yu linyo nguni jay kerakan Pala linyo, ninanan na perkan warakan na makin batay niyang uran. Lukanan linyo makin malan ninan. Pala niya makin linyo lang atinan.
3: Yo, ngayam ya ko welwa nga, ka jamam nga ba yung dango arts nga, ka ngamam numeka 88.9 FM yung radio. Kaitu na dapirk.
4: I just made something unexpected. Something sharp. Something new. Isa.

0: Yo da yung radio ko. Yung radio arts ko maraptun. Nga ra gado amin yung turke. Todo asking wawa na neko. Nga age to mini kemalap mga kananan ko ben. Yako.
1: Yo, first year I started with no music program back in 1995 around there. Ka I was nakun involving with nakun all musician mala nakun subsen members ka Dr. G was there with Frank Unungmura ka nakun ngarawala met onili nakun while they was doing music workshop. That was in 1985. Ka after that I joined with them writing song ka music na buka setting up mala nakun instrument kung mangyete the keyboard ko ka drums ko ka may kaun nila nakun help na puro ni Dr. G ka Frank Numura ka members from Subsen mala my cousins ka yo. So first band we started nakun just for the festival kun nakun nayngara onum ne yako nirpan Bush Lightning. And that was in 1996 to after I returned being a university music workshop. Yo.
0: You mean Maktao? Can I in age to Babratuna?
1: Yo, ring it time though. Arangan school. Yo, yeah, 10 or Mak, ka 8 young Arakuni, Balanya Mirida, ka 15 years old. Start learning around the music ko, ka songwriting ko. Yo.
0: Yo, min mak. Kau ni sol ura ayol ko ba nungo?
1: Yo, after that Bush Lightning, ka 1996 to, ngara start nakun ngara mengitin ang music kun naf nara songwriting ka ngara ko brothers nakun Joshua ka other cousin came back from boarding school. Kangara na kun namo la yo all over the musician kun na kun walal kan magitin na school ko ka in 1996 na pur start na ya kun change sol ura band na ngara na kun forming na nin band na ya urit na so na pur jayang mala ka oldest one na pur kalon nili band ko ka Frank Unungmura ka Dr. G ngay same time na ko second na singer.
0: Men mak wa dao na na kono godoa dream to be a music or na
1: getting an interest sport ko atilja basketball football ka track and field cross country balanya ko favorite malas ka music malanya ko ndako favorite maran nga ko nakon Lan Richie Richard Marx ka other singers mala John Sikara na mala favorite Malasinga Michael Bolton angara kan ni ngakul ka thinking ara kan kun ngaran kan de re ber pitan ara kan ni medini ni kun ngaran ni singin newin unin mala artist of favorite ta pala kan thinking la har dol on day ja musician na be singan ngara do frontman na unala on the stage na ben ara ka mulu kuren da ko ben na kun blair ka ngamen ni music mala unin da kun dream ja came true le.
0: Ni min maktab perik ne nungo na koni ni idea wi kama eh dona ni chain nungo life ni uni ni fan uni ko deramo kado ana ni nge kana ngula fit ke aja mar kole nunga ni na singa mala o baingo
1: yo uni ngara na kon music kun ne meten talmeren sport ja mar ngara meten kana ana tangala bra so first ngara try ngara ko yo tin ngala pelna mialat na ngai kan involving nakun marakal nakun singing or I can bring it in ayan ngay kan nakun busy rip yung mula sport to hula nali nakun bango ngay rako maltur footstep ko ka after that nga ratra daramun nga rako yutun but already ngay kan nakun yung akul ka kana ngay kan break tight nga pero tuning up ngay kan mayang mula date ngay kan ka palara nakun nangal nga nya nakun ngay ngalapulin nga nya Margal kiko ng ala music lever nakon gujok na Pedro yo ka tibon mo kay nickname ya mringi nakon urmot na nanon nakon ay start nanoganan youth band no na which is main makara ko na kun second ne footstep future nga na kun heading balay footstep harakal
0: yo main mak lecho da awani sharing.
2: Hey, this is Slow Mango, you're listening to Yongle Radio 88.9 Manmak.